0: Maria walai dori ani meisha yogo mom tangkar na Yesu.
1: Ainga
0: kore lasere mak eto madu.
1: Nanu yenyora ida. Walai dori ani.
0: Eto madu. Ainga shere dai tangkar na Yesu.
1: Kabusha da da da.
0: Walai dori ana kai kyo mom mom mino tangkar na Yesu.
1: Rebus and da da da da da da da
0: da da da da da da da da
1: da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da
1: da da
0: da da da da da da da
1: da da da da da
0: da da da da da da da
1: da da da
0: da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da
0: da da da
1: O bobi dankai yang
0: to yogo mom to sambu
1: to yogo bobi dankai
0: to yogo mom to alchamus
1: tankar no lai jorianis
0: to yogo mom to rantile
1: to yogo mom mankaya
0: to yogo mom dar masele kwa
1: in the name of Jesus
0: to yogo mom te lolala nakuru to yogo mom te dar county to yogo mom te kajia do county o mom nagankai Now, Mama, Pa, let it a shmarano.
1: Oh, Rabush,
0: let the Bibliya let you know, O Mum.
1: Thank you, Lord.
0: A light radia Nankai Dankarnais, Rejamarudu, Naitumutum.
1: Tankarda, light radia.
0: Kimarura, Rom.
1: In Jesus' name.
0: O Mum, Daragi Gorinja Yanka.
1: O Mum, Ankaya.
0: O Mum, Daragi Gorinja Yankai.
1: A light radia Nicho, you.
0: Tene jingu niki grajo gankai mishu yoko mom mayela joko nya bete gere lor nganya ri jingu
1: to yoko
0: te grajo gankai mishu yoko mom
1: to yoko mom nankai ya
0: mayela joko nya ina ka ge grajo gankai mishu
1: alai roria ni cho yoko mom
0: inda mai wan nankai ra ka ne mom te yok
1: rapush anda da da da da da da da
0: hari ngolangku
1: ri kan da da da da da
0: da grai ro berir barabara ni baka na jing kang jol mondo abe ko lam
1: da da da da da da da da da da rabu
0: le ngora ga na jog ang kai kore momor masai
1: oh rabu shan da da da
0: ore bombang pebe im ko barabara ni boy di ang kang diang
1: ri kan da da da da da da da
0: oh choyo ko momalai tori
1: jehova
0: ore gro lo salar masai choyo ko Ama wala nage kwetu nang disi nande kwetu lego shen nige leku yuk
1: Usha kanda da da da da da
0: Ama wala barabara nisi nando di lo shen ne metu lo shen
1: Da da da da da da da da da
0: Ama kwa yuk ala hirwadi ya nisu man Isu muli ni negera
1: Jo yuk umum Jehovah
0: Yes ya agar masa kenyo ransania umum
1: In the name of Jesus
0: Yuk umum agar ne yesu
1: Oro mom yang kaya alai doria.
0: Reja ngaruru nai rumu rumu.
1: Coyo ko mom yang kaya.
0: Ado
1: mom yang kaya. Kalau kita ngai semata.
0: Coyo ko mom alai doria.
1: Coyo ko mom alai doria.
0: Urugin yang kaya lagi yoder ayo ke sipi saya lagi lah sumpah.
1: Coyo ko mom coho.
0: Coyo ya boleh lah mom disore. Coyo ko mom.
1: Rapus anda da da da da da da da. Joyo ko mom yang kaya. In the name of Jesus. Joyo ko mom yang kaya. Joyo ko mom Jehovah. Oh God.
0: Joyo ko mom lai durian.
1: Apus anda da da da da da da.
0: Ire jento monuna gi shorentai. Ora nangkara inono ko lai durian isu. Perada dendo kini kau mendukirar masai naum.
2: Joyo kau mau malajanan.
0: Joyo kau mau.
2: Aijir dasi. Joyo kau mau mengayuh semarang.
0: Joyo kau mau malajanan.
2: Joyo kau mau malajaran lagi lagi.
1: Rapusha.
2: Orang yang kau mau mengayuh semarang. Ini dia lagi lagi. Joyo kau mau mengayuh semarang dulu. Joyo kau mau malajanan. Joyo kau mau mengayuh
1: semarang.
2: Joyo kau mau malajaran lagi lagi. Joyo kau mau malajaran. Joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom, joyo ko mom
1: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
0: Kejo Biblia kanyo de yeji omom kwanza kore omom hallelujah na mayanat unmerited blessings yani mayanat ningamu mere ankara kekinare mere nirasa begi nare kuna mayanat eriboto ne mere nirasa begi nchori and promotion ne mera ni rasa pe kinjori ndo green aja mayanat e ripoto wen kila pata ne mera ni rasa pe kinjori hallelujah
1: amen
0: message sala irorian
1: amen
0: so magisi yo ol kirem pelan kai 512 ol kirem pelan kai 512 ke grao mono mom tankar ne yesu ke grao mono mom mankai Mirura kepa iloro ajoro monokoki kegira omonoki arajo gankai joyo gomom yolo yena rogi ni yewnyomom olkerembe lankai 512 neja
1: amoy mayani ye ilasibani
0: ye olaitorian
1: nendo shuriye ninye enyorataino ninye ananyo anelongo
0: nintu shurie ninye enyorataino anelongo
1: amen
0: imayan blessings protection kore omom nation make it amayana olaitoriani
1: in the name
0: kore
1: of Jesus
0: omom, na enkitu shurata olaitoriani na sio kwa sababu you qualify
1: oh my god
0: kore dankara kina kitikiru koto niruke ankai
1: apusha
0: Mea uraranka yomom.
1: Tankar no laitorian
0: Yesu Christ.
1: In Jesus name.
0: Tankar no laitorian Yesu Christ. Ayuniki vwa omonu omom. Irayela jokoro omom nea we ripoto. Koro omom nea may. Koro omom it is three things. Keji three in one.
1: Aposha.
0: Meishi so laitorian.
1: Amen.
0: Kore omom na unite nabo.
1: Tankar
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kirejo emayanata. E ripoto wenki lapata. Ninyeji omom. Neitu shulite nebo nebiken kikapu nabo. Neji ankar nenye omom.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mesi sala itorian.
1: Amen.
0: Olkerembe lankai yeite 4 verse 11. Nejorore lankai. Amoro la itorian nankai. Ne ankolong. Ne longo. Na keishoru ninye omom wenkitu. Oh hallelujah.
3: eji kora laitorian enkai ang nanyo na enkolong na elongo na kishoru ninye omomu enkito mere entoki meatai entoki sidai na mito laitorian telelo obo tolta uja sidai mere entoki sidai na mitingai o laitorian telelo obo tolta uja sidai
1: my God
3: aroma nakai mesho yogomo
1: Erejo
3: mera entoki sidai na mito laitorieni telelo po tolta uja sidai
1: Amen
3: Amore ninye na ninye nkolong na ninye longo Esharu ninye omom Kegirajo kankai mesho yo omom
1: In the name of Jesus
3: Amera entoki Rejo biblia mera entoki sidai na mito laitorieni telelo
1: Amen
3: Obo tolta uja sidai
1: Amen
3: Eje Biblia tetol kerem pelankai ema tueto moni uniol kerlem nyet meje rukor kiyo tenke warie kage gelo twenda na ge biko omo menkai darasi
1: tankar
3: God's favor lasts for a lifetime korer kiyo na lenke wariake kage goro mom ne non tarasi tankar no laitoria Yesu Kristo mara kiwa omo nunabo kore na na omo menkai na Hallelujah.
1: Amen.
3: Kiwa omonu omom katitinari. Pesho yoga nkayo omom taduga ya ninye. Nela isho yoga omom taduga ya lunganak.
1: Hallelujah.
3: Samaki yoga. Ndungetara she unyol keri lioku nipako liongwan. Ralalala bo shendiririri bo. Rakaya nama shendiriri bo. Choyo omom Jehova. Choyo omom Allah itoria nisubata. Choyo omom. Taduga I know yes.
1: Amen.
3: Ndugara Rashi chapter number 3 verse 3 and 4.
1: Mera itumomom wenge sisasi dai taduga yankai.
3: Mera itumomom wenge sisasi dai taduga yankai.
1: Otungani.
3: Otungani.
1: Amen.
3: Kera yomom nitum tangai. Ayura nikifwa omonu omom nalolonga. Omom taduga yankai. Omom talungani.
1: Hallelujah.
3: Pedi nimpangta atata no longa wala tai Wednesday.
1: Amen.
3: Ore kisho minila wash. Nege ngamone.
1: Amen.
3: Ore nasia inila ingwaru. Nege nchori. Omu minana kira ishoru nasia.
1: Tankarneyes.
3: Meraki kira rarajo kankai. Maisho yoko mom. Nejol kiri liyo ngwana. Meraitu me mom. Wengi sisasi na itadugu yankai. Oldu ngana. Kage rejo nyel urgeri leguni mincho esujara osipat wengiru koto kiorore. Ten nikini chemurtino nyoina esipata esujara osipat wengiru koto. Ten nikimurti meraskafi no merentai. Ten nikini chemurtino tisira ninjera mbao yaltaulino. Mera itumomom wengi sisa sidai teduku yankai oldungana. Merentuki sidai aneankarna sidai. Ninye jenki sisa sidai. Hayura nila omona nkai. Manegini kira ininingya na mayen. Lakini ukona jina. Iyo jina inaitaji sifa nzuri. Koro omom. Wenki sisa sidai. Neri amari. Hallelujah.
1: Amen.
3: Koro omom. Wenki sisa sidai. Jina mzuri. Tabala nwashini kinte aniki aki. Kere ankarna niyata. Ankara keke sipa. Ajome sidan. Nanani asura.
1: Okay.
3: Ayura rada maa kenya. Make you what you can
1: in the name of Jesus.
3: Make sure you quare now, mom. Lady Mario Lemma Tausile. Tinin Tanagaras Kirgiger or Pagi Ligi, Ligi Suma. Now get your Tauside. Now go all Tauside, Nancarnaside.
1: Amen.
3: Hallelujah.
1: Amen.
3: May she shall I Dorian.
1: Amen.
3: How you make you why I can kai tata and call a rangna bo arinigera. O mom kio monutanine, nekio monum. Tolungana. Messi Sola Idorian.
1: Amen.
3: Hallelujah.
1: Amen.
3: Hallelujah.
1: Amen.
3: Luke 2:52. Luke 2:52. Tangarne Yesu. Luke 2:52. Luke are onomare. Kigrajo gankai mesho yogo mom tangarne Yesu. Neje Biblia.
1: Nebonari Yesu engeno.
3: Nebonari Yesu engeno.
1: Nebulu nereship enkai oto. Oto ngana.
3: Nebulu Yesu to apen. kore pei ni Yesu nejo Biblia neponari Yesu tenyo tengeno nebulu Yesu netumo momtangai toltunganak orangai
1: Amen.
3: Yesu ra openyi lotangaraba nati dunia
1: Hallelujah.
3: Pasara atipataba omomte Yesu ne ngera yangai ne ngai ninye ore yok iltunganak
1: okay.
3: Oba sayok iltunganak tibara rati nitumo mom mindoki ajo mimi a tomo nwakaita yangai oi jojo mom siage Hallelujah.
1: Amen.
3: Pegi rumbo mom tankai orenyo otol tunganak. Hallelujah.
1: Amen.
2: Amen.
3: Yasarol kibareta are 47. Nejorore ilankai. Yasarol kibareta 247. Neisi sankai neshibagino tunganak po kininche. Never know laitoria ni lotur lenye anake telelo oirajeuni.
2: Oh,
3: nejo neisi sankai neshibagino tunganak po kininche. Kore ashibagino tunganak po kininche na. Omom.
1: Rabushan.
3: Etil tunganata rala akiba ngoshi unaongea na watu wa kufurahi.
1: Oh God.
3: Lakini shoma rara romonotia ganka njoke maati shibaginotol tunganala tumuri.
1: Tankarne Yesu.
3: Njoke maati shibaginotol tunganakile ginangani nyede nkoitoi.
1: In the name of Jesus.
3: Njoke maati shibaginotol tunganata nkarne Yesu.
1: In the name of Jesus.
3: Kore weje nimeki shibagino ina rejection nati. Kini kore the opposite of rejection na favor. Kore togi na dume nkiba ne dume rokane obom na omome nkai tol tunganak orangkai. Rakaya nalabo senelelelebo. Rikaya derima senelelelebo Rejo Biblia newa nari Yesu denge no Nerubomom tankai orerungan Naira karno laitoria ni Yesu
1: In the name of Jesus
3: Nala yoko diduga indora na Kenya
1: Tankarno laitoria ni Yesu Amen.
3: Obaduomom teye.
1: Tankarne Yesu.
3: Oromami na naninye nabigo ntarasi.
1: In the name of Jesus.
3: Oromami na Jehovah naninye longa.
1: Amen.
3: Oromami na laitoria ni naninye kumwerta na Kenya.
1: Tankarne Yesu.
3: Olairoria nankaya itu shurayoti omomino.
1: In the name of Jesus.
3: Oshurayori omomi na Jehovah.
1: Doshurayoga nkaya.
3: Oshurayori omomi na kaya.
1: Surayo gar magelon
3: Surayo dio babine Jehova
1: Tankarne Yesu
3: Surayo dio babine
1: Surayo gar laitoria
3: Tankarno laitoria ni Yesu Kristo
1: Oko
3: To Surayo dio momino Jehova
1: To Surayo gar kai
3: To Surayo dio momino laitoria ni Yesu
1: Surayo gar magelon
3: Surayo gar kai dio momino
1: Tankarne Yesu
3: Surayo gar laitoria ni dio momino
1: To Surayo gar kai In the name of Jesus.
3: Jehovah. Oh, Rikaya Namasen, Yes,
0: In the name of Jesus.

0: Yasipa katukulu ore Media Max Waves na itumia ngitashene maa YNFM telubozo lo shopo wakana bani niti mpaka atidia loro polosi nurake piyate na app na GN Media Max Waves ara iti yolo shole South Africa, iti yolo shole South Sudan, iti Uganda, iti kulikuwa pipo ken na ishipa kino kipindi ni mmoja ngitasheni maa YNFM shimo Google Play Store rake apps to download Media Max Waves na kia kuri iti nkaulele Ramadisho dan kangenu itia safari. Itiwa ipokena banenzi. Na ishiwa guno kibini. Nemo ingiresheni. Ema yene. Femmo Media Max Waves.
1: Inkorokyo Lomon. Temayen FM.

0: Rebecca Tebeula. Ndugu yangu, mitalo oltungani ni kule nkoshoi.
1: Yes.
0: Na inapeti yume gomata. Mm. Urebeka lakina atemiri bei, na ishiya kinu namiri.
1: Mm-hmm.
0: Maka nyudipote ya sumamake ni mbagin bei.
1: Yeah.
0: Kakule kulon tomono kwa orma asai.
1: Mm-hmm. Maa kele lek maa, kuroshina. Nijushine mendu na jii, selling point. Mwere biara selling point, ni yon control na usukuni.
0: Mm-hmm.
1: Control the market.
0: Uwotu wanata atama.
1: Meteji uwele kule, na esiana na jii. Na inoshipito berenda na society, na association,
0: yes.
1: Na business group. Na nijushine isholo na ambe yu, ndukiti na iditamin. Ni ambe yu fair na uresi nyelda rungani nyangu. Ke yu la ajo, ni ambe yu na atangara kia na wena.
0: Yes.
1: Mena se na inyo ragijin la mbisa nunu 20 nembe na ngaita 30 nembe na ngaita 40 niwe itetia nyamali
0: nore peji mati yake maa emani ebo kama iguanata iti yake na dungulire siya
1: oh yes
0: kai sadi koni
1: kaide omuni
0: kaji koni
1: kai omuni ya mo ure mbaka petu peni unui mbaka petu ni kwanza tenebo neto bile mguru putanae na umuriwa nini ntasaribu wakina nwa mbele kuleati na town Nini uno.
0: Ndio brado cooperative society.
1: Cooperative net group ne ranyo.
0: Yes.
1: Yaani nini uno nje ndo ngo yembe. Yembe fair takala mtu.
0: Yes.
1: Pero mwenye rao gharama na unyike soko na duale awiri ule na ngara ayo bonisho yo.
0: Kitagurisho kule kwa nani?
1: Yes.
0: Mtu kile mmoko. Aibu nyana yake John P.
1: Rebecca Tebeula.
0: Eti wana rwani mkohoro.
1: Mkohoro.
0: Eh. Idriba yake empire.
1: Mhm.
0: Na domo nyashoto.
1: Mhm.
0: Ne jura na parato ya muoneka njoro 100,000.
1: Yes.
0: Ne rwani layu. More than 300,000.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, Rebecca Tebeula.
1: Tuburi wa lengwa ratu tulipuri wapo ongezi sana Rebecca Tebeula.
0: Mm.
1: Kashorita Rebecca Tebeula maxi na ara 72%.
0: 72%.
1: Kabisa.
0: Asholen, ndugu yangu kongona ila ikipia?
1: La ikipia.
0: Kaluzi na sakalo mwono za juki.
1: Mm-hmm.
0: Ura amuketi mkethari ni wanana jinnases.
1: Mm-hmm.
0: clinical officers.
1: Yes.
0: Did he strike?

0: Enkagenya en Mayen FM.
1: En temas, en temas, en temas. PK Leon AKA Sedequen Tedranga Ganya Mayen FM
2: Seriana Seriana
0: Enkagenya Mayen FM
2: Seriana Seriana
3: Seriana
0: Enkagenya Mayen FM
4: Ege sepaka tu kunja ki greko na bati ya tu Enkagenya Mayen ki jokin tepo kene enter Seriana ne onkolura jene WCW Woman Crush Wednesday. Hili mumpa lolo mwende jiu. Ekele leki enki boro tola rabali tegarama. Alang tenebo nduya jetu mwolo rabali leki gira jumaiti buna na poko kena ara sate. Amu kimi nje lukona kinki shui, kimi ni mali, kento rare shata, kinya luchumi, kinya le siriani. Kakende jiu, kele leki enki boro to alang ambata. Kiasi wana naba?
5: Tafai. Tupi yangu, mera diwi nitabiri olarabal ni miri internet. Hakuna.
4: Olarabal?
5: Yes, na kata rono daa miri juge pati juge masa ini ji metayu olarabal lenyawa.
4: Metayu lenyawa?
5: Kini ya.
4: Medolo?
5: Ya.
4: Menasa aji iterisengke tenge nyawa?
5: Eee.
4: Rake isu, keka aja.
5: Jodha kai kunji ure ngitiru gini eskalit ni aku olarabal rarundi ule grara. Na kiasi pore garama na iburi yegi. Na ninye sikiti alang. Garama na ina inusi ini jiki punu apunu ajuki shuka shway reverse ndo kitu ngapana ina nyamali ina ndepa agi yoke na shida po ya itakuwa ni mkumu ni akuwa ni kashaka nanyuki kaja
4: haibuyo
5: nanyuki ibuyo
4: tongo ito ipo waka
5: yes all kalau
4: all kalau
5: ya jarbo lisi sigari ni
4: angalusu
5: ya
4: dharawa sigari ni angalusu 1000 police officers
5: yeah
4: ni atai 500
5: yes lobby sale
4: IBC officials
5: yeah what 500 IBC,
4: IBC officials.
5: Miri ba kare wida re jenga IBC ko lagro
4: ni. No de jiro.
5: Amma re jogi na te IBC. Neji this is a litmus test.
4: Then you ran an internet.
5: Amma gara ya anyu. Irna balu wana ko re jo ho ore IBC. O de ri bana si ju yang kaina serkali. O ore IBC na serkali na ligi ndo kinas. Sawa neti odokulio jiru mi ore yok ne jiru kya sai bcc ne jai bc no nda ndolo amato ro ta kyushi aka bara ngine ne jia kra bc ka je gre ka ja ne reju kiro duar bla bla na gallery na re ne dalle na gallery da mushin kra na reju
4: ta
5: na gallery ne ngi ne kim postpone
4: yes
5: tan kra ke gra do ngaka gil no re shiria ni pok ne bc
4: na
5: berje gallery ka ji na berje ngai ni we ko usito
4: yes Lora wale ngazi na jine Daily Nation wale
5: yes
4: cartoon wale yolo shi VR
5: no ina idinyoko ni adule ndugira na gasi patimbira
4: kore gari nyere the kone ngura VR
5: ehe
4: no na teki na duburo bien ramba tresi ragasi
0: we ewangan olo show Mayen FM

0: LMA Music.
1: Egeji King Marius tilo singolo sidoza ba yongona sa yanka kenya tia tia kenya maye ni kigraju kante po kenya tasiriana lutoka na karo kuni tia kemera siriana pole sana
2: yanka kenya maye ni FM
3: nguya
2: wey
3: saira weni
2: wey
3: so nguya ala
2: ibo lengha ibo lengha nguya
3: kwale roi
2: akanyo saina
1: akanyo yoro muradu
2: kayine ningi chamasi
1: Agrolgani tishia oi.
3: Ibole. Nano damo mandizi gara na barga wari.
2: Karibu olenke jana ibarga wari.
3: Yesi be la ro leng. Mere nyamali. Ewa e.
2: Karibu oleng.
3: Ewa, baba la maya roma la seriana. Ama ngasa ra je ndai.
2: Ashe.
3: Naje ro yanga ngo lebo ni na ro ile ni ni. Anga ngo le gushini.
2: Ndio.
3: Anga ngole deli.
2: Amashadi
3: na adwa wagin.
2: Yes.
3: Sadwa la yolo ni temi wagin. Ano maa sayi wagin adwa la ini nilo.
2: Ashole.
1: Ejo kipo kin mera siri yana.
2: Teatro nka kenya maa yana. Nka kenya maa yana FM.
3: Kala mene.
2: Oye.
3: Tuma.
2: Ibo oling.
3: Ndi amati.
1: Oye.
3: Tuma oling.
1: Ibo oling.
3: Nanda mamo ni ngaya je muri ana sabala.
2: Karibu ni ke jana sabala.
3: De na sabala ni gare na mani.
2: Mhm.
3: Ni raja ki dani ni janga jana he.
2: Ashe.
3: Ala la dama ya ulo na masi jana.
2: Mhm.
3: El jeli lai bura ni ngaya bolu ndare.
2: Mhm.
3: Nga ngol na mari le bogin.
2: Mhm.
3: Ma ma ma hari o ma mangi sindu.
2: Mhm.
3: Nga ngol na ndi na ro yi jeli bule jeli ni lai mari ki dani.
2: Mhm.
3: Ka ba jeli ba bo ni ngoi.
2: Mhm.
3: Anja lagi naya di subuh.
2: Yes.
3: Aja tu bawa je nara serian lah. Anja naya dia hil.
2: Surely.
1: Juga bawa kena antar serian aja tu angkanya main.
2: Angkanya main. Wei.
4: Iboling.
2: Iboling.
4: Angkanya masih.
1: Wei.
4: Namun agani.
1: Puasana.
4: Angkanya masih jangan nyerelar orang di kuiya.
2: Yes.
4: Mseenya seidiki kutotende walungana po kilo amaruru
2: yes
4: walungana jongi jono seye tingkazu walungana josai mwana laga shangada ngazu
2: ndiyo
4: baba ole solonga olaga sairu ole merizo eti anda stage angadu najuki po kine angakenyana mayana
2: ashole
1: aya yungu po kine enter siriana inkigura naji ene world cup ure ntimi na yugurantara na England Argentina. Wale ngulonga mwale ni gura na in team na jo ene France in team na jene Spain na mishere France. Wale zaata kia lo mbichi na mbivu yutu mkona pa wakinti ya K24 Life Stats.
5: Ore easa niki bagine.
6: Ore po kin ojoma. Ore ana ushinde nini nyindai raka po.
5: Ege mtabagi yetu tire nilino.
7: Ore laba nebana na mashuru kajabe na tovu kalara esi ya.
5: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
8: Kwa kani jisamson ole gewa.
9: Kajina no Steven wale saringe.
10: Kaji timo di toriken.
5: Amwe kilangir kejege niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
11: Asiragi pina bombo ingina apisha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lulushina transmara
12: Asiragi pina bombo ingina maye NFM teka undurige juado
13: Asiragi pina bombo ingina apisha na maye NFM teka undiana roku
5: Lasiragi lang lolomon ode ngariyanu na dede
13: Kaji angarna dayana sene ya
12: Kaji David Ole Saini
14: Kaji angarna Elias kitiapi
5: Lingama Tempolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
15: Mayan FM.
1: Ekeji Media Max Waves. Shibaki no katukuli ngipi nini wakini ngiteshine Mayan. Tini yate na app na jini Media Max Waves. Shama Google Play Store aga App Store. Download Media Max Waves. Na kwari tia wipo wakinda bani niti. Olo shule Kenya rakite idia loropo losien. Na shibaki no katukuli pi. nkipindi nipo wakini ngitesheni MIN FM shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na ake kote na engoropil enka Kenya waramati lelero arakin kaulele na njiri wangolonge Jumamosi o Jumapili na njiri silomon ito mkoroki olomon dorebo olomon pokin teatua Media Max Waves shomo Google Play Store arake App Store download Media Max Waves
0: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: tene boy longo tulo sumuli sude ba yona sa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen aende mtara noto ke 24 tene bo kameme tiatu pang tv tiwipo kenabana NET kigiraje beke tomo lotim lora mati metu wakute nebo onreda wana sai ente degenya ibuwe dhe duinti ya masyo dhe mbra lenga vele mekote Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebo na nupike ile liyo na show saita kweni
0: yes kigiraje wakienyo rata we siriani we subati show ola ituriani noto mumara saro tote nena po kini dienge posha peki duwe janga yengo longi ala hamisi saa kumna mbili metosho suwani kama kawa kigiraje wakendebo ken
1: ente siriana

0: mi finals yebu ya wiba ngina team en timo lo sholo spain en kigura na shomo gya wegura ngole ke warie en kigura na muro ga togul e shomo gya wiba ngina team tongo li ari romosori ningo ni wede en kigura na jingu 20 molo sholo faransa era olole gumo ge ngisli gara jigu wiba ngina team lo sholo spain ne lo gura na ni mikel arizabala lango tro de gale digida mari lenki gura na tempira en goro ye penalty yena ngari ti atro sandugo le gura na ni lamilia mal ningo ni wede na ge na risharra ti atro risharra yari na ge gura ne lo gura na ni pedro pora lango en gol yari na shomo la dingo sili gara togul ina team e kylian mbappe Eningo nigiro gina nagi gurana babo dugu ya dagera rai Puenti molo sholo ngeresa Awe guran wenti molo sholo Argentina Di adua semifinals yari Nigo jidebo ya yolo wa joka Team nala adumore En team olo sholo Spania Di adua ngigurana bayi Air finals na gurana Orge gunle jumapili Eningo ni maidi bini Nanu franga solite Kutata Ayo wa gerisha rasde
1: Bona bo ebubunye lo sholo le Canada Mexico mbakan kanas na aba Sholo lo sholo la Amerikani Kenta beki yenke guradit ne e World Cup atieto mayan. Ibwedare Frank, solitei kutata.
2: His 200th cap, his 6th World Cup.
1: Mayan FM.
3: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai
4: itnabo obo intinabisha na kiti olende
3: enosaen
4: keshwe
1: Mayan FM
4: kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo inabisha na
3: idumsi yote center one
4: melelo
3: isinya
4: oltinga
3: mashuru
4: magadi
3: Mayan FM kibore enkiwanta
4: tumbelian
3: ereteti
4: kabune
3: sikawa
4: kilutori
3: irmeshu kila gule
4: eni ningito Mayan FM
3: note nchipai wenkwi nye sabuti ato Mayan FM
4: ngoroki olomono osingolitini sidani kishoroltao
3: inti ringayu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignamo ombo intima abishana ewangan orosho
1: Mayan FM
5: Iti atua enkigwana oramati
6: Ere Mayan
5: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho Ibojare olashe lengiteng Simel olesendero
7: Olesendero Olesendero Olesendero
8: kabisa na igira kabu kala ni ngondo igira ni weido regulation set da sakayon ni wana de old rojo do ole mikrin masayut for climate
9: resilience and innovation network
8: ka do na ya ni la ke you send this baka ne nga se bua da kada kati ka ga fila nga ki ses ni asira ta in fact na roche je gata do yi ndo na ji ngo pia nko siya kabisa ya kenda ya mu
9: kabisa
8: ista yulengu narara artia nangeno nengila nyashu ku abu atuangishu
9: kabisa
8: ori nyana ajamu kitu na jewe na niti na jewe na jewe na jewe na sali itu na maasa sidi na maida basi na sali itu na ito ki post na iswali ya iya renara
9: ii wakingira na ye ma anasi ya iya sali
8: yes
9: enyono nendo birie inada amore rara sali na yobu ninyo ijo wet eshale shal ni obara ke beyer iria mari wana du
8: amo ra ngol ngol ni resale ite chono shida na du logu ni la jipus
9: lalo
8: opo brana la jura ra ar ndo na jura mosori
9: ni jara hona ore
8: ore ngwa joke sesho
9: mashe ni nyina tokul kage ore na ya mo kya ndo na ji cost arashu garama
8: yes
9: na amu ni nyagi na nemera tofauti na indi mayana inisi ya kuloba ikli nono nikenoka
8: Oh yes.
9: Nyaku ore badala nilala inyangula lo kardasi ni arashu anyina garama boge. Nyuna na tini wiyo ke jingwa utagi jajo. Ingoru era ra or kardasi.
8: Or kardasi lor pe ya.
9: Ni ke pising. Ore be ke pising na. Ni decompose ni
8: ku
9: ore ene uku. Ni puku na dua rufu. Ni ore ganya na ilo toka lo ritu shula ingitu na jimolas. Ore vendo shula ge ni nosiana duo he.
8: Amara tindo. Kera machine do ngegi.
9: Ore
8: ndabira machine do ngegi
9: ore enati machine nikijoinda bir arashu na itobir nena kujet olopololi duage na keeta enkiti pat arashu enkiti udoto na imi ake irpaek nenang'u ataa kisiaga neitushul olelo paek itushul pooki toki entoki nye itaula duo paek lijo alo ayier
8: yani mbunga ni araki duo
9: araki pooki
8: tenelo nauru masha kwa nina kibirot nebi pooki
9: nijara ore nena leni siagi netushulio nena duo mau enyana nengururakino
8: Nani jama susu?
9: Ina masusu. Aungi joma joma kina masusu. Asi wara gera la vila la visi. Jaga yeru kuti abaidin.

0: Rabaye sana bishana yanda ma tere bina bom point ten na bishana ma yin FM na kete de kadagola jo ya wangana lo show era bayoki masaba kuna yego ni emure na kor kala uto ngawle county na enyantariwa era na igra rais de amoto akora kana lima jo kesha bero bina kan kibra kinyara lo show na le Kenya to mbana gramu ra maendeleo ena la kulio show na Egrai ai to jindo yo be uta ngira nyeta ngara gamba na ke pe mi ruk na ka gelengala mo to ba ni mi dik na gamba na ken ki soma Maria Maria na bona bo ga ishuk na ro kyolo mo ne ma yene fe mi tengu to ran ka do ai sele ga jo no na ga corona ma yena e ka jino Steven ole Saringe
1: Steven Saringe

0: 0700-499-467. Tena unagi logi likuwe jini. Na igiru unagi ye begiru mugisi ye adepe kinage ye osokoni. Andolo lunga loji, lolo yanta supa ni Joeli Siria kutoka Mau. Nataka mtu waki musiniache leo, aya sawa. Ni happy, nataka mtu, ndolo lunga na kwa itadudu ancha oshe simu. Gire japa bime oshe na simu by the way. Tere wakur kilikwai, na tutapata na agur kilikwai linoteni. Kazi ya kupiga simu, itakaa mbaya sana. Madolo longani ugira nyare, oh please call me. Huu ni nani? Hata sisi aduna credit. Kaki wale nagi ya nejo laini ngoni kipo naka hapo dugu ya kipo nusi yeduo anga mwene na simu inyi moja mbili tatu. Igira siya liki yoga joka igira naka atumia maa ya NFM toku na saa yendama. Nitumbuki naka iti jingu siya tungana kubo waro kuni. Igira naka iti ya mariniki ya roldama. Tenebo. Nagira naka ajugyo laini ngoni. Mila mari mambo yuko sawa sawa. Niti nage inkaiki naisha. Radamu najibu itare nage merigesho. Nikinyo roleng. Kaji nage SK olengi sunko. Inagira naga ajoki mila mari. Kishugunyi. Dari shatane miado.
1: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

Olaini ni ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ola sula ni lorubia ni kumoga. Mbaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, were soko fasta na enkibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Were telelo boxi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ola sula ni. Kelele kwa ling, ruanya *577#, nede maini la isulia mpesa isi. Dan terishara doropo lengi.

0: Bintang kaya na siya. Damayan na yun. Ito rin po, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na ranggaran, tatanis. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olope niya.
1: Okay, Maki, nikingwa na re. Siya solo shole Kenya. Tinebo, wani atu ang kisho.
3: Kure nito ginagera armasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu ang kagenya, M.I.N.F.M.
4: Kaya biya ako. O senator la gora ka silino ibiso jeso ja gora gavana ni ngwe na shomara na na shomara tindo
0: ki okio lo juma tatu era be ki juma sara monare me ro shuso ngwana en kada
1: kenya

0: tina rishata na saa na bon na kanga ken entepa ada majara yolo na ke kulo mo na ke lo ma fe majoro yi e wal shani kiti dana na rishata do yi on wan lela ko be yoro ni je ka kal kay jila jogi ni nye e no ki gori yuni chori nyono ma fe a shuni rishata ni mi ado alwa musimu yi na tina rishata
1: Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji kununu, wari soko fasta na engibura negin jorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigye lorubokso boti atwele. Wari telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kuling, ironya *577# nede maini la isulia mpesa isi. Dan terishara doropo ling.

0: Matare te Mayen FM. Sobo leng olain ningwani le Mayen FM. Aise ligajo inoto erishara na Mayenam. Aigila ito monte na yolong sidai kipo doko ya kemaki. Niki ntengena tomba na ipirta ramatare olmanyara. Ramatare osom tenebo eno mwisintime. Eka jina no tim sanare. Wari tenolong na eke magi muyen na ji peste de petits ruminants a PPR araki oludua teki masai. Imuyen ya nana jingintare tori sharku moga na agita suru masa oling. Wari PPR shua oludua netumusa no oling itanyama laramatak a zaidi ola rinito munisita. Na wari ntare nitu etumusindano loludua tori sharku moga na akeye tenku muyum. Wari PPR ashu oludua. Na emuyen na itanyama litapara ku lontare atangira unkineji te sew sew nalolungam. Kita suru ntare ena muyen ne daa newogisho enya embulioi jenebo amu kita suru emu urkulub neborusi irkileleng lontarim. Tenejing urkulub orkileleng enkare na kesabuku leng erishara na itasurie nkulim. Ure irbulabu loludua na tenebo nkirogwa josesen Thomasa urkulub sikitoi tonku mishin. Enkimito sikitoi na emu nkonyege idol sindare eji nkidonta nyengkutuk nerud. Na adenelo medi mupi nining enkir aragengi nirungurung na itoko leng. Ure na atengarake natopanari anamu yanti ato laramataka natabaye murua na apasham. Gira yulu tanake gira emale laramataka na nyamali. Ure sara nepaya kwenito rekira matian na atulikia jore toa masa enyanaka nito duenke rogete tonkineji enyanaka.
1: Ure rarongar na gaji sara. Nara na baya kuni ne la marelo lexegi tena lor gramacha ho no le borsor la manya are an khere mun are an kara matan kirala na mata tukul ho na gore shana ko ni kirin nendi na ku jene gwa ksa da re ti yo ndo kiti ni jora ra na re ngor na ko na ta re gre da ke yo ka ra ji no ji kuna na pe ga ji ji aga sabu ga ngro ga na le ngon to kiti je sabu ga ngro ga ra ra tonkin ne ji kai ginya ga ra ka na mat
0: Wore sininye Benjamin Kuyadam. Naro likia juu isabu kutaro lodwa lontare tena lubotolo shom. Ho nelimu ninyo ajo nkari ya kulie na yao inamuyan olodwa.
2: Wore hinero ngishu ho nikira sigiraba ipanyi. Kage kaya uo himo ya ritino leng. Amure nina mbora ndare na nari. Wore hana wawana jungul mwate na u tenehangai. Na ikipanyi ya kinto kilimpo wakina mtenina bu eriana ko. Na ikira nyamal namu kia u nkari ya kila ngure nkwero ipo wakina imena nkari ya. Na kebayi ndokiting am kinyal ndarenge ajek na ngare ngojinya na ukana na loisoro na ngure neme we nirike ko nere mirike ko ne jenga sigi nita mu ndaro lenga am kabe ko hamba ga muyana jolo dwa kya wo hina na mu yarrin po kin ton doiri na ngono hibare na hanga ni sigi durie ay pangi rondu na gwanjante nam kese kinyal ndokiting ngole hona ni jawe ngor saidi dire ke bangaro ling tana ra gina na ra jogi sidanu amu ena na bana ne baganja enjane ni nipanga baku ranera muyarina na wapu.
0: Wari na ata nkarake na lia juke muia masa o laramataka. Na ikilikuwa nishuri ulubisa ile veterinary au daktari losum Joel Tipape Kuyatei. Aisho John Tipape yarishara metolikiwe kena muian EPPR. Rakyo lodua tenguton enikununo ribalabulenya naka enikunaginuto kitini tasurum. Tenebo nguito hii embatam.
3: Wale PPR na emo ya na ijo kita yu. Nkijaba kisinya na yao. Ewe nkijaba na yao. Etumu ndo kiti okisho. Inosula shumbi. Daa. Na etu na emo ya ejo na yati wano urkipiei. Wale tafauti na hata ninyo urkipiei. Na kibu ninyo nkarani bung nkineji. Amoro isho urkipiei ya ldele kawaida. Na nkineji yake bung. Eleli kijo CPP. Wale na PPR na kikumo clinical science. Amore mbaa ninde matodua. Ya kero tindokiting hata hoi nkiyo ndokiting nono kalichani ni maniki tukiting aga endele ya arot ni dot kulia endele ya aoko sese nilenye na kudole engine ana enkere eoko aoko na udialaka lito sese ni maniki huma ala ya raigyo enchara na hira mbari ndokiting nincho shumpi nincho rikeye kakidola kajo misidana na doro kiting kia endele ya sese nilenye adoyo niteru wako kita yolchafu tonko yon kwenyek kitu unaijua kimeki walchafu longo wa nyeka yata jangara ikiwa kulosese nilenye niyo kudie ngera unganengino umeraijia nchara na enerot ata enjo olchani idol ajo keendelea ake persistent diarrhea na ore ina moyian tiniud eeta olchani lenye na amu almost iyali ake sinye ninye na iud kake ore tewuei nai sapuk oleng indim atudu at least for 6 months tidol ajo ibung'a ntokitin oleng na ore baada nitoki alo aud another 6 months ore baada olari ana latino are nimoki aud iyali amu keeku iradicator tiatua nina flocks inonok ina moyian na tenias nija na nimaniki ajo reducer lost o ntokitin inonok vile anagira ntokitin amuta
0: olainingoni le Mayan FM ni weji kintabaiki tenolong kengila atumo tiai kipindi na sujwenam ikajina no team sanarem
4: Nano mon le dupo tera matare de Mayan FM. Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jiji.
5: AG.
4: Olo Ruito.
5: Olo Ropila.
4: Olenko Mei.
5: Olderkesi.
4: Olo Pito.
6: Mayan FM.
4: Etumito yok olo olo jikoshi.
5: Ekibore olo kirikiraya.
4: Wafo.
5: Wamba.
4: Tenebo otale. Mayan FM.
6: Ewangwan olo shuo.
7: Nkaulele.
8: Ejani juna kana kana kana le mayen fibara juna kuba James lecture jana aldaga ne bayat to moni obor to sire yana pe baya nage sa jahna pe baya nage sana bona kende ban juna kuba James lecture na tiaka na jake do inche ro shoki sim 0702331717 bana ke 0732992321 ka kwa dile lu joki do na limi so do yole ni gira joki do ka ira baye ma ele leg do il ala go bayo le nga la rino leng yarara me bayo ro ala do ngani ne na baga gi kwa na shata joki kanga dilo na ligira na jokin na kana na shara to shoke sim to shoke 0702 3917 baraka 0732992321 ene bora sin ngori na orkili weda WhatsApp 0785 9292 83 tada maje arna ga gani gwana ay tagira na box wana gwana gwana ke box na ga le link la ko na ke le sulani na gwana gwana ke box shoma gwana ta *602# be yid mo gina ga shoma ko na ke ole sulani na ke ni la galo box so bode ko box orele *602# wala be galo basi ne be pini no ni legla ko na ke ole sulani adu ba yanda na ara o tieni weji e o ifunya na mbenya na ke 0710 0711 sorry ne shinye te 26 shinda ninye 5300 na lobaya na gara la sinye ni wiji na keji John na awo shoma ninye na shinda na nanarubi to shoma sinye simu na gara longa la main FM na gara 0702 3917 na gara 0732992321 agra na joki na gara do ida na rishara longa la main FM karo longa ni lola kwa bayuro ninye ni gira do ya joki na gara na rishara kaidi ya bayma 0702 3917 0732 9923 1 basi wala bini maregelo lo box obo na nila pe pini no nila ako na ake ea ako na ala sulani hello Mayan FM
9: weni
8: wei
9: subo ole njina guga
8: subo ye
9: eji mama wasere lengosa
8: ye mama wasere
9: mama basua
8: mama pasua
9: ye basua
8: ye bi
9: agira nani gili janu maa
8: ee
9: nga isi zawa isi anji yaba ne ube rara oi neke sori
8: ehe
9: na yamira langa majembe ni Richard kagira majera gili jana jera nani ro mbe ngoro namba ni reji sila mge bera yoro nga naga oro namba ni reji si mbe ngoro nani bebe ura mungu sana kiba yoro
8: ashole nga isle kajeno oro gili kweli no Mayan FM alo
10: alo Mayan
8: alo Mayan FM ana
10: jini
8: uwe
10: supo ole
8: supo ye ole angai
10: Hola,
8: soy Rodi.
10: Yo
8: la soy
10: Rodi.
8: Me
10: si de
7: Nigalo or box or boti atwa boxi or ile. Era boxi le. Kagete gelo obo o la ninyi dnyoye elera rara rara rara rupiani. Basi. Wala evi la gelo nga lema yene femole nage lego ling la konake ila amelisho. Nena kigula nikijo nake ene box. So levi nima ade gelo nila apik pini no. Basi. Narage nile lego ling nila anyodu. Nage yako etena ye neke yangin insta nage shine gira waki ya kajo. Iyo oshinda nage kuna rupiani. Ajana nda adwa rupiani oji John oshinda 5,330. Lelega na yela kusi ole sulani. shomo gudana gudana gudana ke ene box wana na kigurana show sini nyingi gurana ke wal kabal ngale mai final do wena rara te nolong show era nyingi gurana semi final team Argentina tene bo England basi shomo gudana ke na kigurana ke show ni la duana ko lomani mirma nge ngora ni TSI ndia marusu jati atwa na ke K24 na la ishini ni marusu jana gurana poki jati na ke K24 na ke Lifestyle
11: Messi ragare boy ga kanyosa day watch
12: ay boy ga doina na na K24 plus
11: kanyina
12: ay ndi ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
13: your choice
12: series
13: they're rewriting the world order
12: sports
14: okay
12: nemena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
11: enaseba doi na kanyela ki
12: Miure, amu meginda laguni airogi atakumi
11: mongo iyo ni jopesha ke
12: ai emenan doina ligi melagni nye hata jaga mgayu downloada K24 plus sai sai nindobira enkolomino
15: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free
16: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM

0: Olengo ni arabaye sare enkewarie kaji timo ditorikeno lengo ni mairi ya marimaisho la monton dorapum. Edirudwa seregali arna nesoro na nengoro ntioli na rinka hiko wala kukre kaundi esamburu. Olengo ni aramarade na agena na edirudwa nko pire seri ya nigina na akaibu gilaru ngabuni ya malaso. Yasuji na agera sagina reddet na rungwa ya na agarudunga na gongon era linkishui. Wada na agena na baliru kumishona ira shegi ya seri ya ni hormani ili rift wani hola irari Abdi Hassan. Ebalinyo na akajo egelo na keseregali ala merilalo arhuk nishugu na keseri ya ni ina kaundi esamburu.
1: Operation imeanza ya kuchukua silaha kutoka mikononi mwa wale ambao hawana ruhusa. Na I wish to advise them that no one has succeeded in the kind of activity that they are pursuing. The government will reign, it will reign supreme, we'll be able to tackle them, we will deal with them ruthlessly, and it is going to be a very painful exercise. We shall pacify the entire Malaso Valley. We have already started to rid these elements out of that particular place which they consider to be their traditional hideout. I'm telling them that is not their hideout, it is not their base, it belongs to communities that are peaceful and the people who want to live in harmony.
0: Edo wa rais William Ruto arodo kwenye ingira rasaroto wala le longu silembusel nimeshumo naka abori kaunti ya Kajiado nimeitu loomuni. Wala mwanagilo hoi bali na agoro bunge yura shiki lontu lua Kajiado. Jojo Erisore sunku yeti na agosiri wale nukaro rolta sariki rokeri mpole kunjukuna tego poka kaunti ya Kajiado. Igiri wana nasio le sunku ya lopenye Kajiado beme na nagilo mwono era manereta njiri. Igiri njito naga serikali ila le longu silembusel njiri lomu na hile lole mungu inimeti ya sipata.
2: Oya musele ni yolo na aje ni na dage tondelo yolo na aje ni ene ni yolo wori na ne ni na kama mumepewa haitarudi. William Ruto akisema ende anaitwa kusema na kutenda. Kwa hiyo ile nyingine yote hiyo ni sarakasi, tuache hiyo maneno, itafika na aje yao niapo maiko na nija wori ni ndio ma bendi anda valendi amuria ba. Wale na nguli musungu na baba asha ngire motini kesho ni nadu kaje ni yoraje ni suri William Ruto kumharibia yeye jina ati serikali wamelete na kurudisha. Hiyo ni mambo ya kisiasa, tuhakikishe tusimame hapa tutetee William Ruto, hiyo mambo atamaliza.
0: Leo ni rona gira senera igel noti peris to biko harumo erisio di na gira barara barabara ni kitu akero lo show le Kenya. Ejo jere rongorogi eito ngori gaga na ya kajade gira barara barabara ni kitu ak ebono nya na peris gira na kai rote dubi ya bunge senete na tiba injire wade na ke hone nyi gira na ke kaunti ya kajade nkana sana angina robi ninyo na kai senere barabara ni ya lengu kulia mruwa na tiambata nkana sana robi erisipa kana ke kulio kulio sibona yego lo mone jonchere ke itinkilo gina ya kajia dore la maradon ko itoi hone le na gara kule barabara ni ito bretai na gara nga gany na pigala mi o luare tengo itoi kito ke Mombasa road ne bona kidi ya lola ikamban ne melio na gara lo hone kajia do e gara ya shetam wala gijani jani balonyo na kajo gana ligino na wale na kion ko itoi ya magadi do na ke inere na gane shetu ni ne pigala yon ko itoi yare pe tu mga nga hina ya tolu ara na kara pa shatata sidai wala na sinyo luduga leo nga taro nkai tine bulduga le kisariel ni balonyo na ajo ke imena ligino na ke na ke tabira kake na kare barabara nisiden pe tu mga kipiru na ke lilo ilo pe tu mga kene na tau ni mwa sidai ilo mga nagulo hola nguliru mino na ke mwa ipina bumpu inti nara na pishana maji nfm ito mga gulo montondo robuka kewe san nuni enkewari na ito mga kene sebo tongko rogi kaji timo ditoriken.
3: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
5: Ere maya.
4: Kira namba na boto lo sholema.
5: Ashamo, intu bulwa yoga. Inta yok namba na bo.
6: Mayan FM. Mayan FM.
7: Were neme shulankiku, neme shulankigwena.
5: Ere maya.
7: Ere shara niki shugunda munotang adera. Niki utaro amu. Ito jol maasani, meye olo shiroro. Tiatua, mkaulilim.
8: Me olosiro jetwa nkaule ngale mai fena richard yo le gani baya ongono lu studio na baya nage saja ana baye baya nake sa re enke warie baru jira kuba jam selection shani ngana ana nkaule ngale ile mai fm na Hone mena ingibana nayo nige magira no long kake do yi ay ko gena rayo lo bi yolo si lama lama fe majo do yi bangwa de ministry na engremore ya ministry of agriculture rwa do yi na lona le nyanak a sho kulo experts de rwa ni jeme sho mo imurwa kumoke county na aong county ni pokena rio mani le rift value na eboninje na angora doyi eramatare doyi o masa ashonge tobolo ni salager paek na langara ke ejuro doyi elele woleng merumi tara merum tara na erpara kuoleng anda sabuk langara ke na ejuro elele kime sabuk wenchan basi ejere ni lema sabu genjano leng dana nalo dohuya le ko leng do yi egraya adeshuna olamim basi apa longa gele joki do yi nono le may fm do yi kel enjanel elinasha age somo ge balita radio na le ro yime ko ye shageno enchan o leng tel shara age yo la baitin awre siana le jori na awre de muwa enot rift na ore ore de tolale 2024 ore ba shiro ling nen rogi na non tunar kuniani lor bae kora milioni atamongwan na o ibiseta 44 million 800 bags a million bags nyido rogi na na tinan chala ne ejina ele european national rogi na penda sapoling ore ro county na ena rokeshi romulu south rift county na ro transmara la na chala ne jero do yi ele me kum na arbara kwa tumnan janda sapoling mona ejuna ele me len jana a go sapoling de la ri amba en kidingoro Narok West, Narok East, Narok North, ejana poor rainfall distribution affect crop development with farmers now projecting significant slow yields. Injere wone na mulwa oleng eku ya ruminje enchan kiti oleng nelele rime watu na na masashu nenda naitosha. Basi lomona ya gajo bali kino wole mwele mwele majo lomoni besa nake nkide mwole lomoni le dura ya gazeti nikijo nake ene Daily Nation tada majo wane mbaye na gini ya magalangu mwele mwele mwele mwele na mbaye na TVG anjere kino duwa rishatumu woleng anara matare na besa nake social media asho nake mba na ta social media egal na ko lenga si shuri wala ala sabu lena ala sabu lena ra nge na ke na ala mara na social media ne sola ko yi wumba na jone TikTok ba hi na jone na Facebook ba na yu Instagram tene mongule e shu ulem tana woni ke ko mo ko leng na nyaba ke ko ngole mai fe ma jura ta amare ndware no ma yila ne rudwa ya jo weleng nisla rono wana kutete negra ayitumia asi shore neroi na haki mtandao ainyalagi wama na maifina wagi hilikuwa na joki ama renduwa reno dolda yena kegera amwane social media ndoki nifa niyolo ndoki naisha neret na elelero nisula kikulo na alo risungulino ti universities kilito wana kumulengo gara dupole ena social media kaya kiri silu wana kumulengo gara asi shore ainyalagi ena social media nede kisho nemorisho mba na iyo nena tiyatu wana kena social media wale mbae na yone TikTok ni mindi wenye rabolo wale yetu wana mindi wala rabolo TikTok ama mani kakijia kato aile baigonji basi ne murisha tolo wani adele mwadira na agen nye tenguro kinyano masa ya murisha nye legi bila wale nga jene wala bila lino enkabrani no ne nyento iwi no orsi nye kile wana nkere nono sa zingine ne bolo wana yu wakili ya njeti na akina lishara ne mani kena duo social media na duo TikTok ashwa na duo social media gira asishore nyela na ina wake kilimono lema ife majo ama nivara na doli ya na gira asishore social media aira brage ashuke gira lelero olo shole ama asishore aira brage ana gira ainya lagi ashwa inya asishore nengurei na nimisha toshike simu 0702 39317 bunake 0732 99231 kigira imake nake anabaye lenyo baye si na ngolo lema ife mnake lusudi na biye baye nake saya sare nage ente paraga kilikona jo gamare ndwareno loli ajo enguri sida ya nage grasi shure social media
9: nkaulele wetare silu silu nkaulele
8: ya rishani jonake enan ko brani jila kubwa James lekina gari kwa na joki ama doli na gras shore no re social media anyalage to shige simu de promotion na fiana almost ori are uni naudo na bana fiana bana ga promotion na fiana uni are naudo naudo are uni are na bo halo magen fm
10: hello
8: halo magen fm na
10: magen fm na
8: magen fm na
10: Kalau
8: ilo.
10: Kalau kade.
8: Wale kudare.
10: Musiro.
8: Ye de musiro.
10: Ye.
8: Di jangam jada nan dagwai.
10: Ra kade dagwai.
8: Eh.
10: Sudah radi social media na ya na ibu bahne ka honor ni ngule sa di marit.
8: Eh.
10: Jadi ni.
8: Eh.
10: Ukuli ara gratis sudah ngule le doro.
8: Eh.
10: Ini aja benar ada high level.
8: Mhm.
10: Ngaku?
8: Eh.
10: Ya nana tuh juga di social media.
8: Eh.
10: Aku mau dia menggali masih ada yang mana merah.
8: Mhm.
10: Ngaku calon.
8: Asyik dengan yang dawai. Maya dah kemalu.
10: Dango.
8: Yang dawus.
10: Subuh nari.
8: Subuh leng.
10: Muka kalau lo kerawat ini ada mana
8: lah? Eh, muka angkasa.
10: Iya, mengasihi orang yang mengasihi orang
8: lain.
10: Eh? Kalau nak jadi orang lain lah. Eh? Eh, entah apa yang nyaliu sebelum dengan amur lu kecoh.
8: Hmm.
10: Kamu kalau sebab dia maling, ada juga amur suruh. Kalau dia sih mengajar yang kan maling sila maling lagi.
8: Hmm.
10: Tapi sini maling lagi, ada orang lain maling lagi.
8: Hmm.
10: Ini material kami untuk naik dengan sok agen itu namur lese. Naja ulallah, aku kalau ini kerja saya ini antara sini ini jadi lagi. Kalau ada ini kerja dengan betul. Siapa tahu ini kerja dengan ini. Ya kalau anda ini dah nyal sudah nyal nasib tapi kita nyal nyal orang foto posisi ini.
8: Yeah.
10: Jumnya dan kan kita muka resmi dalam tahap orang sokong orang bung.
8: Asal lemu angkasa.
10: Jadi kita pun kasar lah kerana dia kan malah.
8: Asyik. Mayan sama lu. Langan lem fema gigi kona dia nasi ni kipera nak social media jo amar endwar no doli nae grasi shore no rei dengore naisha ashi me grasi shore na no rei social media dengore naisha to shuge somo omoso na fiana omoso yare winina do omoso na fiana omoso yare winina do unina do na bona fiana ne bona ke omoso na fiana unia re na do are uni are na bo ngori yo whatsapp 0785929283 agi kwa na jog ama social media kagara social media ngwe roi nemisha rama na kigura na kijona ene box wala mwela magene fm kanyi ngwe ni ngura na kigura na kijona ke ene box shomo tanangata ngura na *602# pito mwge naga shama agu nagol ole solani *602# nila gelo naga or box obo tia rwar boxi oraile orabe gelo ulo box obo tepeka pini no pasi nile knake lagu nake ole solani mwene shara nimi ado naga li kidu ya jo kiangaye ya na afika ngai oshinda na rupiani kumota na shara ada mwaju adi yang nana mwela mwela fm doi ure nasia ni jona kena box wale pila aishu ichaza gulando na shara nara kumu nipo na shara no nila kona ke ole sulani
11: kida reza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele melamari amogi shuvinye darishare ne miadom
12: mwela fm ewangan olo show
13: ewangan olo show.
14: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST novela na come back to me kwa novela E Plus. TNA wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

dana di sene juna kenon ko lele ngole may fim de dana shalda gani o bayado yid kitam obishana on lu sine na pitache nage sa nabo asare nage sorry en kwari ban gira ko jam selection gana yama nage na shata na da ko meta show nage sungwan en kwati na ma jure pe ta ta ke wargi elena rain ngi grani juna ke en England versus Argentina Messi versus Harry Kane ada majon na kibulan ni na rara na na kirna gudu ya na ke ngiwa na semi final one no way shinda rara telelo bayer el shulo tenona team pokira basi na gele guran na ngolonge jumapili te final tene bona ke o Spain ka team ile support ka team gile support ke Argentina ke gen team na jo England basi na tara kewarie na yulunia jo kalodo yi ka timu na pike England na yin timu ni jonake en Argentina wano wale France erosho yi mwolelelo pi nekuwa ninje ngangiti rasiri mwolelelo apu ninje ngangiti lompape basi shomeno mwolelelo na angduwale asano luwana jisaliba nolo mwole injari saliba engurion kake ki selekina kajo kilako na ke ishiwe baki olaba lesiet na dero nake shola polo rule si ndari ndo mono ile dero nake ninche endgame ninche Arsenal ndari ndo mono meet nake tina Richard kiwana kituko nolema FM na yana Richard ibaru njina kupa James Selection nake kikikuwa na juki na adwe indi megrana kikikuwa nikikuwa nake ene box the star 602 hash na anjo ama ikio siri wane kuloboxi na kuloboxi ile na raboxi ukuni nilirobi yani ma siri rake la isho ukuni nilirobi yani na robi yani na bash basha mea rake la sirobi yani kia bash basha na raboxi wane dana lishara na raboxi ukuni ti na yako baati noduo isho mongu na kuloboxi na kulo ukuni load la dokwea basi na ilo ri yako na ke inchi na robi yani tira kuloboxi lele la obwote wolo eti ama jo kitake tipo kake ketia kinyolo tiro pia ni tekolo boxi oro kuni le dokoya oliare ole kuni shumo ngula na kibra nigyo nage na box wano na main FM pirumo kia shumo nako ole sula ni star 602 hash nigyo na box obo nebi pin dada majo migidu ngiti ya tekire ditino migidu ngiru ki nage tekire ditino tene ushumo ngula na kibra nigyo nage na box wali ya neja agere kili wano na main FM majo ama na eramarare nigyo nage na social media nesula kido yi eramarare nigyo nage no TikTok no Facebook ndoni ya jo mwene yeno una shuwa na mara de social media na kifaa na kiduboto kilunga na kake nisilaki dinye elelero kulo o yola razishwari na mtandao kake mani kwa nduwana kumugwele na meyula razishwari na do mtandao ninje na mate nangara kikuwa razishwari ninje rongo itoto amu rishwari sa zingine kulekai niko dinye kulekai tumia icon kulekai nunga na mbisa hii mwanaake na social media na inabake kilibona rajo ama nduwa rino dulu ya na kekira elelero olo shwale maa asishwari na social media anyala kitosho kisi mdono mosori na pisha na mosori yare uninaudo na